0: ready to travel na may excuse sa kanto.
1: Mineral, sa mga sakay, nakadisip ang kumparan ng mga pag-ibig. Sa mga sakay, ang mga pag-ibig.